na se emfa yiyi ntuntuma na nshene die ni munyam ni kase presenting na santi nyankopon yeah ntisi wono

na Germany e de se se onye de biem UK yanuma gia faso yanum o ma gia boso ni mo mudini ni menya sem ohe ohe France abrochi mem edru Friday street ni nyina ye ma yanum ya sorry ni we are we